0: 105.5 FM KZCT Vallejo.
1: E pule kako. E ke a ko mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi ha a ane ma ko ia oe no. Ko ho o palekana ia ma ko a e ho au puni me ka la a ke a pu. A mahalo nui no ke ia po e. Ia ne I a ko la ko hana kupona no ke ia aina ne o ka le poni. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai ama ko no na ino a me na hewa. Ma ka ino a kamakoa ki keiki a me ka uhane he molele. Amene.
2: O neu nei ka hala me ka le hua. He hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia. E ano inei. E li ane o io ka iki mai. E iki mai noe.